0: Ose no ida kwa juri na nitura akurira. Reka mirongo itatu na ithano. Aidai ne rea mudia rea tafarira ya ikiria. Thank you very much ni odo aoni utaniri waku. Na kure ado mari bahati ni atia. Ati ito wa huyuga draw eo tu manayo.
1: Rwebo ruhura ni idhariri.
0: Dheine wa ikiria. Nuhu tuwa mkiraro ida kwa juri ya rwebo ruhura ni idhariri. Dakika isi tuwe ditigarete na shirigi egenege giri dada to siya mudo wadi wako igira haguogwa hitu na itaga breakfast ino trami ita breakfast breakfast yaku iko ready na yore savu na niya shirigi giri dada to na tiyo mwa tiyare tiyata to tiyana ni 48 48 of you 48 urafatara igira litareu uremwe 48 no age hau 48 ini unaweza kosa kweli. No, I have 48 ini. No, aladera kuira mena bahatiri. Nemo do igirete, hawo go idari. As long as no igirete, hawo idari. Abelia go tarane, yamasi o igirete li. Oganereria, o you can agree that the fai. To do yo ko togoreti, o ku you can agree that the fai. Na wakeri, akwa mukira si gigri 20. Nani urata liru wama siyo igirite idhari hili. Kogwe ko idhari ni igirite li talimwe, within no adro eo. Ayoko igirite mo itamere, within no adro eo. Adhimu yaku, di hari hura gira adhimu. Ure star, 321 star, 27 hash. Adhimu yaku, di hari hura gira adhimu. Ure star, 321 star, 27 hash. Iu kurehera boxi sigana. Idhano. Wana kurehera idhano ori. Iki kuretea tano, sagure mwe, ili orona tae nori to kila isu igirimi sagureyo. Wana wani kikome sagure kukira wikire ki, wikire pini yaku weka. Wikire pini yaku, kukire dhine wa box yu wa sagura, ukia mukire mpesa ini yaku. Orio, orio, orio, orio, orio, orio. Adhimu yaku, diharia, ura gira adhimu, ure star, 321 star, 27 hash. Star 321 star 27 hash. Na dhine wa drew nori. Dhine wa drew nori. Kore adu aredero na mange hiu kanabe saisi. Nane mabili ya kuo gerera. Mudu ogwe tuo Gabriel, Meshach, Grace na Protas. Asiyo anari. Asiyo anakuwe koruo. Kogi koro ni mako igira hawo guwari back to back li. Asi niyo mawakoro maria hao tani. Noona yona belia da isi noa belirie. Na wiho tani le. Unaaza anza sahi. Na wiho tani le. Toru dake kaisi tika leta miro goyiri. Nenyi kia mono mono mono toru odake kano igira maitameri. Odake kano igira maitameri. Odake kano igira maitameri. Kogu hau no igira maitamaiki. Mono mono mono mono. Nodo kari ganiru. Ato alitare mweri. Ne giri dada tu igwe tarire hau na ne 48. Ni ukwaga 48 ni kweli. Utakosa. Utakosa. Nwe malagani ni mamatumaga maudu maigima itumage kudhiyo wega. Malagani ni mamatumaga maudu maitumaga kwame. Taru imajini urafa tarasili gifote nae ni peke ake. Na fote nae ni isio wena sio. Na urafa taro igire maitameri. Ae korone sili giri ya giri dada tulasana ni nasio. Urafa taro igire li talemwe. Na badu niyogo sinyitia. Imagine. Just imagine. Ate durafatana. Durafatana. Maitamaeri. Urafatana li italemwe. Urafatana. Urafatana li italemwe peke yake. Adhimu yaku. Dihari hura gira adhimu. Adhimu yaku. Dihari hura gira adhimu.

Bure Star, 321 Star, 27 Hash. A Star, 321 Star, 27 Hash. 480. Urafatara igira ita rimwe peke yake. Kogu onagi koruo ni hedi ureda kogeli ya bere ni hotuli na hedi ujuino ya abiriria uyuda dagika isio mirongo eri siya gui koguo. Na isio li nenye igi muno. Noni igiri agikorono igirete ona lita rimwe dhine wadru inori. Iyaki kono igirete ona lita rimwe wena mweke mune ne muno todu nukua ganeri roga nereri unaongeza ugule kuga koko igireta li talemwe oganereria todu li talemwe li nila ataruo lugu kuigirita ebele bora uigirita idariri inahesabiwa na le ulemwe li uoganereria li na okora wa igira matano okore niwe na aba igiri okore wa igira maita ikomi niwe na aba emwe na shigi igiri date fai anole emu nyaka okore badu yedhe ino wa 48 wa mkira isu idha adhatu ukwe na 41,000 41,000 yuro kete na shiro sine rururi ona igiri isu idha adhatu eo nesho openyi jega ugika utari na wasi eo nire enti yaku. Mwana ni gitu tali kimirongo hili. Ni gei na week's time. Wiki mwege dhina na anudhuli. Ni gire ntie gire ndo. Niyo anano uge. Isi tano digo sitali hileli. Wacha nilipe in advance. Mwari isi ogele. Mwasara wagi uka diga kologi sidi yohoro wa rent. Kana hana doka kifaru hali. Yeye sidi yohoro wa rent ya mwari yoyogi. No hota kusoka nileli yali ukire dira ono mudenya. Naeza. No hota kusoka nileli yali ukire dira ono mudenya liu. Vahadhimu yaku. Bihari hura gira adhimu. Todo sinji itane teli. Muru ne hota agu yukaka hodo. Ogirona modu negeri yu grisi idadha tu. Anako heage mga nameli omudhenya li. Aukeni ina. Dikosi ya kwa mkira todo nehemu walimu gimari. Aukeni ina dikosi ya kwa mkira mga nameli omudhenya li. Ogakora otigeti ya mga namasi yomeli urane omudhenya osio. Ne utapata ukona hiyo 200 unapewa hiyo siku. Dore bia. Hauna. Duri. No gena gero siyo the hamweri. Ni ukora no hari haren. Duri. Hau hage ni uku ifaga. Dodo rent di hana. Iye di hana kedo ta ilio. Kana fea. Fea no ire modu niye dumira igana. Todo ni godi na 50 na joke na 50. No rent dogi bu dogi ra modu dumira giri da. No dumira giri da to. Dumira giri komi. Na agu to mire oguo. Ani ngumu. Ngumu. Adhimu yaku. Edana modu ogo etuo Gabriel umerudi hapo bila mchezo. Modu ogo etuo Grace nuwasoka huwe tali hideru. Mesha kinuwasoka huwe tali hideru. Kwa guo giri mena ogo etato na idano nisi abieku ita itaniruo. Na nemoko gili tau idareu weki abere liana negi dina abere. Protas ata umerudi hapo. Edana arama ramadhana na shigi giri idadha tu kina Josphat, kina Elizabeth, David, Fiva, Michael, muko hapo. Na lebe dino uga besa isi giri si data fayo na niyedra siye dakana isi tuwedi. Niko I'm here for that. Muro togana nasio. No isi data fayo na tuwedi li. Niwana kitu gwego ito kiyogiaku. Kiyogiaku ni kiyo kila agutuwa lirira. Hawuogo. Kiyogiaku ni kiyo kila agutuwa lirira. Usia mokira. Star 321 star 27 hash. Star 321 star 27 hash. Star 321 star 27 hash. Protas umerudi hapo tena. Isisigo dhinao hihi. Nani ataenda na either 35,000 na 20,000? Nani ataenda nazo? No, go dhinasio. Na inani ataenda nazo? Sino wagwe tererwa. Wina daika ikumina idano peke yake si agwe kogwa. Nine darekia. Na ne ate. Muruko igira hauli itali mwe. Fote iti bako mkira giri dada tu dada tu ni breakfast. Ugule urafatala sigi 49 emwe peke 49 bob only. Haya. Ureo kura togore etie.
Nidrona Gabriel, Meshach, Grace, Protas na mudu ugu ito David yonake uge ogerera hanu wa ogerera hau uge uge tomada eka isi itika nito ikumina idano inaheza kuwa yako pia star 320 1 star 27 hash David umeongezea tena leo huu ni kuiruta nilia waku hau ni kuiruta nilia waku todo haha onano mudu no waigire laisi saa hii na adhiu na agrisi date fai niki todo dagika ikumina idano no waigire ginyo maita date hau na kutile mudu ate wati yeti dekete hakuna aguari ona mudu rabiria kuigira laisi no weho tanire no lidikane idhaarele bora neo kuigire itero idhaare kia beriria ni uratariruo maita masio igirite makone gari siri gigiri eginegi giri mirongo itatu na idano na giri mirongo iri gari yuki kiaru tera sani dakika ni za mwisho troka kuine kereria